Reshkana kakwa li kwankesta li hunku chi cooperativas kwa kwi li nake chol chi kabin kilsa li halan halan chi nanjeh. Kulmakhun li say cholek chukere chiru kuchik li lok lak kutang hain li yoko chishkul bal hukun li kamatan li nishkeli kakwa dios. Kun li say cholek chukere chukuri nish li kwankesta li cooperativas hunku chi kwan chiru li molam fede kobera la ish. Li nake chol chi sholominki li hunku chi molam la ish li asociados, asociadas. Sahil poyanam huakuila eshli kok al kolumakul li nimla sahil cholech chukere anainch yapshkush fedekovera li kyoko kuchikishkambal salekiang chiru li loklakutang haina nakakwang akchochi sakeok ut naka bantoshi chiru li kakwa dios ki matane hain li nashk eke chiru li honal anakakwang kyoko chikulak salekiang rikindishte li molam maga li na okem sali hunhuk chi cooperativas resh kampal li chapil angel resh kampal li chapil uchining erikin chirish li akuyang kape li tsi utkwang chikshkomong akwi li nabarumang sali hunhuk chi cooperativas hu akwi li kawresing li nakulak chukere la esh li kanakakwa la esh li sahil poyanam la es la holominel reli hunhuk chi cooperativas chi sabi sakachol nak nakesh koch beni kuchik hun amokak anakwan re taruk to nalepak re taruk to serakik uttaka koch kuiboship li esilal ho nakabano rahlal sa yapshkush fedekobera di nakulak erikin kulak kulak rahlal li kutan hunhuk chiru li tzuli taa sai cholak bi chab ere chabunilesh laesh li kakomon li rahlal na kikyale e chi angelak sali hunhu chi molam sali hunhu chi cooperativas utinga chokesh chi roi beninkil na kumare barta chalchak li okeng barta chalchak li tenk chokeresh banak laesh na kenong na kwan li molam fedekobera li na okeng Tikin sa li hunhuk chi cooperativas re pa kwaklesinkil re shtepali ka erik ishwanungil di hunhuk chi chapil angel li nabanumang chirish li auk chirish li uchining chirish li kawresing kakwi li nakwang sa li hunhuk chi cooperativas. Chambiru rilbal na koy benina akyo kesh chi kwaklik akyo kesh tikibankil shwanungil hun akli angel la es li kokal hua kui sahil poyanam are yo kesh ishkawre sinkilere reishik sa li tzole baal li kakwa dios tasha ta och penin ere ut na koi penin chishunin cha bilta el chero hua kui la es li yo kesh chisholo minkili hun hun chi cooperativas li kakwa dios akui ta och penin ut ta osopte sin kere sa li hun hun chi angel sa li hun hun chi na le malak li taklak li kwan sa le ben li nashpas di chaka li cooperativas hun hun hua kui yo ko chishunti kankil na koi penina chi chabil chok chi pek li hun hun chi angel li hun hun chi taklak li kwan sa le ben shbanak na nauman na kakao shbanun kil kao kwan ho aholuminal re hun li cooperativa aban kui yo ko chishke wale kacho lutri kishte li kakwa dios na kanau nak chok chi pek akwi chi huni li angel lut chok chi el chu bech chu kambin na na kwan na ko talimang sa li kyang na ka banjoshi li kakulpal na ka banjoshi li honal li nakike rahlal kutan re rabinkil li hunhuk chi esilal re rabinkil li nalep li nakulak sa le kyang chiru li tsulita a chiru li hunhuk chi nakhek sa li kalebal sa li tenamit sa li hunhuk chi cooperativas toh barkwi nakulak li shkiab li pukte si bal esilal hain za barkwi na kanum si shkiab shkush fede kobera chivu kanak na kakakwi shkibahun li nimla sa ichwalek chukere la eshli kawachin, la eshli poyanam, la eshli kokal, sahil poyanam nakmare yo keshi shkola ninkil hun chakchik le yuam anakkuan na ka kehun linim la sahil chola chokere sa shkabash kya pshkush fedekobera chenumsita chi sasa le chol anakanao chanru li kakyuam, chanru li kakwanjik, chanru li kutan churab li chap kyo kichanjiku kakwili kawadios nashnao utkwi anakkuan kwan li kamatan
ren kwan ko arin sa spendi do chi chod jo ko chi sti abal qaqe chi o ken chi angelat nim li rosilal sa li qaqe ho kana toh ten to ta qaqel li qaqe ta qaqe li qahonal chi o ken chi angelat chi ten ang sali ka komunin sali kung kung chiko operativa sali ka kalebal sali ka kung kabal utwa kuri kini kayo ang chika kung ala o li poyanam sa shpen li ruchi chol hokana jenong sibi chi sa sali chol sa shkawa li molam fede kobera ut mare kuila ish la holominel kulmak li sa chol ak chukere mare kwan unak chaal li consejo de administración li comisión de vigilancia mela unak li comité yo shkola ninkil hun chap chiklis yuam nim la sai cholek bi chokere eshka komon eshka la kakwa eshka skizin sahil poyanam eshko kal li na kestaliman sali hun kuk chi kooperativa eshka na kana inakwi li na kutuk retalil li kakwanjik sali hun kuk chi kooperativa nak na kahuna hiki sali sai chole hil hua kwi na kahuna hiki sabar kwi na kahuna kli chakilan sabar kwi na kahuna kli railan sabar kwi tentoto oken sabar kwi tentoto sakong hokan li kwang sali kooperativas hokan li kahelak sa komoni hokan li oken li tenang nak chikahunilo tentota til nak yoko chishtaubal li rusilal li tenang malak li oken kakwi Sajik Angel di kooperativas hokanak sajik oleh bicho kere kutanak kwan o akyo kwa kujak shwanung kil rubalak malak kwan chak kutam khultikan kil li retali li Angel hunkuk li kwan sa kaben kwa holuminel li kwan sa eben la esh li kakomon li nakeshtaliman sa li halakalak chi kooperativas rilbalchang rucho chi pek Nishnim kalk angel li nakabano sa li kakomoni li nakabano sa li kakooperativa malak li taklam ilogwi ishwanong kil ishwanak laish na kekeretan nak nabalpay li angel li nakwan li nabano man sa li hunghuk chi kooperativas apan ho nakakot sa kujak erikin rupelah mare nakistiklachak li loklak chiap hain natento kwang kreta li ishtusulal li hunghuk chi angel li nabano man Rena kaana kwi ta keo ka kwe rena kanta kutuk chaku rena kanta kamuka kwe Barta kwa kshik kajak kwi kwang angel nabalhonan nara kwi kwang angel nabalikomon nara kwi kwang li angel nabaliloklak Tumin tentoti shpa sa kwe lat rena ta ushmang shpanung kin Tentota kere tal ho e narush tiki ban kin ho e tentota banung Aban, kwan kakwi angel li naruta banu kulak-kulak utkwi inka tabanu mada inka ahwal tishchaki li shkwanjik li kooperativa nishkinjik la komoni la atakyak ho mada erike humpayak li akwim ho li etalil akyo kochak shkos mada erikin rubalak nak kwi la at mada anakkwan mada ekwerak tento shabanu li angel re Aban shakana mare shume hun shaman mare ola hukutan mare shume hun po la atna kanau karut kul mangaran cholch o chakun nak akwim ka am kwan karutish kana utlitish kana han ma kwa chabilal ma kwa usilal hun pan limahelal rikendish chabilal li angeli tentorak tabanu lat hua holuminel malak li tentorak tabanu laish hua holuminel Kaut sa shkawa nak li akwim mare tishtaw li kakhel sa shkawa nakinkash isimank li pim sa shkawa nakinkash keman li shkeman sa shkawa nakinkash keman li shmu malak nakinkash keman li shmu chishkunil na lep hain cholcho cherulash awan li napak pandak kanak sa kalitsi tukturu anak tokpar naru tashkam tokpar naru tokulak sa shkawa nak minkan kapahong kanghel sa shkona li ut arin nakanaw chishkunil ishtusulali kanghel li nakwan sa kapen li nakwan sa epenla ish sa lihunghuk chi kooperativas ho aholominel na arahlal siya na shokman retalil na tusubaman resilal li kanghel hunghuk li kyoko chishbanong kil ut kwi Usto el kwicha il resilal ka komunin malak li ka kooperativa narah nashkenak cha ili o kengshkwan narah nashkenak
us shtusulali angel us liril al us lishkat alenkilik angel hashwanli nashwanuli comisión de vigilancia ut lishpankil han kwanzash en li consejo de administración abankarut kulmang kui tapakie na li angel lishpabano jiruhunchia inka sash cholil nak mare mak alirusila shkatao nak marinka shkatao akwili barpo ashka khayali aran na chahuli chahkilal na chali chiche taku ekla chola akli yokati chi holoming shman nak mare rafshatela ea banne bla komon nikon kepchak atinka ashe oken inka ashe aran na tamanka kwi chanchan huli hachok e riken li kaush riken shbanun kin li kangel shbanak mare kwan trah ut kwan inka narah chanchan kwi li be li nakataw waran sa li kakyu am li nakataw sa li holoming abang kaut nat na ko sera ikchiri sa in la na kin kat kun mon pesh ka komon pesh kana ka kwa es kas ki sen ut hain ma kwa ka kwi sa li hunko chi kooperativa Maret Kulman sa lepa hunka bal, Maret Kulman sa hunak li kalibal, Marera kwa hunak li okeng, kwa hunak li teng, li na taliman sa hunak li molam, riken li popol kap, abang mare, chish hunilab li komonik a, kwan kep se atin re nakta, abang manga li kangel haan, mare kakwi li nakin lok tirish li kalibal, mare kerkwi boshi wakwi, unis jalil tishke makatish kam sakke haan, ut karuak eto okeng, sachmani kahonan, nakain, nabiman, latta kereta, latta kwabi, nakulak li esilal hukuk, Kudaran bina na kwa kli hachuki. Nika tuk tuwa kwi sa kalchi ku karah lo li taqah rito el chube. Nika kwi chol chocheru karah lo li tento tesik li terah laish manungkin renak ta kwa kli le kalibal. Aba na nakwan yo ko siya tinak tirish li shkangel li kooperativas hunghung nak. Tento sa kalchi chol chokchi ku chang lo na taqa tusub. Reta lichi hunile ba angel ha am kwanza li taesh ba nungi uchi ho kain inga tahakana funak chishbeh inga tasash sakachol kudarin na el kuchikchak hunli eta lili hunli na lebre toshten ashti il balrish li karu choko kuchi ati na kana kwanut kwanu ilom li kentish hunil listusu bankil li angel li al barto kulak karu akshka ba nungo akshka kotsa kaya rikin rumbala hana kwan yo kochi kawresing shman na yo kochi oi bening kut karu na koi bening mahunak li shka kui ha mahunak li shka kui lalisa eh naru na chan za pa ben ha awanan karu yo kochi shbanu kila ore na kinka to shtoj chi usa sa eh ha karu yo kochi shbanu kila na kli lok lak ha inka dis chah ki li ka kwim inka dis chah lu li lok lak choj inka dis tan ratsum li ka ben ka dis tan ratsum li tse ut kwan jik shkomo na kwi li railan mare ya na kin akhit oxa li ta ocho shnal pe kan mare kwa maya li okes ma to khoi beni na ka ko kin khaf to na to shik chi sabal min ka arim na ka khbi na ta ta anu za kan za shbe ul na ma khun za ka kana chi shbe ona klat mare ta kwa ki wan ki khuna klat chun le pal ona klat ta kwa ki wan ki khun la mesh na kan nau karuchi angele pal karut dita ok renak taruk takib khumesh malak renak taruk takib khuli chule bal da atna kanno awan kwi ma ta khun re khan na kanno akwi na li karu ta kwa ku an ki pake a kho li mesh kho li chule bal mo ko truk ta shakliq chaku mare ta kwa khru ta ke na kono ko shtiki bangish ba no kin awan din kwa ro ta na kwa na kwi din ko chi khum pat awan jakene tan na in ka zakalla salam she chakere tanak inka kwanda tokle chakere tanak mare ma ka lishlets pala chere na pika tkhache akuli jokat chi roxing kil umare ta kwa shwompal mare ma ka na kwikin ta ebisa akhru belakh chi khunili karu ta kwa rena ta drukh shwanu kil ka khel kha na ka kona kwikin ta tiki shwanu kil ut na akshya lo akwi chik ta suk ik chak kujik chak kuish ut ta tikik kuri il palto ta a ut
talen tatkuna tochitzul jarus tel jaku machabil mama ka paltre mama ka horol mama ka hachal mama ka salso tutkui kwan karu tabano mata kanap chihokal nakangaw nakinka on nakatuku ru li angel haan li yokat chishbanon kil on nakatsu ikuchikot pare tapo chishunili akshabano utta shaka kuchik li chishbanon kil li angel haan ho tento narak hokain bi rah lina ahmanta panuman angel hukho chikooperativas na keman takuan kli auk inka chakakwi taka pekleli hulji hokan marenga shpats apchichabi lishtona li kape marenga shpats apchichabi lishtona li tse kil annak sakal re ru sabarkwi nashti akwelat li tehniko sabarkwi nashkot chakunak honimal tento takuf salichoch chan ru lish nimalish hulel take karu tabu salishton mareku chikpek tabu salishton ma usilan haan nakanaona li chena akwi mkani gat koklap mare hungutan kuikutan diskui chakurt mokon okchi chakik tat okek aman kui naka panu li barkuan jok chikia kakwe ta ekchi chabil ta kuau ho chan ru sakal shvanun kilut ni ho chan li tento ta moksa li chosh ha kui mkan kokla utse hungutan ni mag ut kuip chiap malakon shiip chiap jok patroi binin kilanak jok chi uchinik Saban kui jeshkea kuena la at ta anji chabil utsa khal khoch krusha banu mare jeshka bisha chona shat kwat mare kyo e kakhos il mare kyo akwish mare chat e chila za li kooperativo mala sala hun kapal ut shat kwat banu kili kankhel kya lakchan redu aram ina tikla chak zakal ril pal tohpar naru tokulak kuin kaos kapanu jakru belak chan ru nakla o ta kakhroi beninkil Kun uchining chabil, charo naklata ko roy peningil kun uchining chabil kuit nakana unaklu pelak magasha panjak, chan chan dakui la orak li takah li loklah tumin dakulong sa likahun kapal, mare choko roy peningil naklal o lahukutan, mare choko si roy peningil sa isakik li po sa isakik li loklah shaman, aban kana unaking asok angelak par chal sakaan. Masa iya, mata kulong kaya kung kamatan te islan ja pingdish, na kenaw na tingka. O kaana, kuya ikin li kanghela te iska komon. Nakache, mare, kwan li mahilal. Sa li kalipan mong kung, mare kwan li railal, mare kwan li kweh. Awan mare kwan kli loklak na akhek. Ut, kya kakwe na kukwa kli, kya nakil ran, maka joko si iska anghelan kil. Kurna koy benira na kwang klika sa kaem na kwang chishunil ni karuna ahman renaksak tach ol sa lika hunka pal renaksak tach ol sa li kooperativos maslak sa li kalepal hung hung chihokal konaruta ma hungkwato er chubes chihokan ma hungkwata kanar chishbeh li mahelal hung hung nakanaw na sa li kooperativos nakakyalitak e na kooken na kookangela kwan li uchining Mare kwang kakwili komo na kesh pleti rip si lishli na ahe hung hung. Utan takakienap magwa hon chabil na le. Tentoban ril bal u chinawbal. Charo na takakol li karure li kooperativo. Aba na kinkato okchi pleti chilish hun sirilak li na ahe mare chilish li nubah upanak. Nakanaw na ka re li komo nil re li kooperativo. Aban mukonaruta to taklan sa shben. Nako oken naran renakta kwang lish panungkili lik angel sa lish na ak li kooperativas hong hong paanan hong li rusila li nashkiah kiken la omul moko sa hong li chutal sa hong li kooperativa hong choko si shkulti kankil aban tento ripan si shkunila na lepwa kokaibena nako sera kikerikin nakabanyo siyere di onan na kikere rarinkil Shkiyap shkush fedekovera li nakulak sa leiteng kliken di shteng li mulam maga li kyo chi kulak sa li kumfuk chi kooperativa sa li halang halang chi na khek sa barkwi na kesh taliman klaesh di rikin ril pal chan ru kwang kli kuchining rikin ril pal chan ru nak takachabi lo presira
Ujimsi chabili kaperi, kena ta ujimsi chabili tili, pensi, kakao, li manino, na ahalamang si chabili lo plache. Nakta kwaklik, li hunka pal hunkung akwi, aan li nasikman, aan li nakman, chupanak mag aji hunak, rahom li kwanza li kooperativas, kwi ingana ahalamang rish li kyoko wiji adina kanakwan hali, elchi ubek li kwaklik, abanku. Kwaklik na palla kwinash amjaho na kenaulaish. Narah nak tatoken, narah nak tatsakong, narah nak taakawrisea kwi tatstolok, tat elchubeh, tat ten ang, tat auk, tat kwaklik ela, tatsoloko, yokojishkepal. Naman ing anarah nak tatish tatlachi auk, ucelta panuzak, kochano nakakwa. Nakosur kikujik jak jirishli nale bak yokojishtik evangel rikin. Listo su lali ángel jun jun. Yo coche a tina que dice hao. Da banuma. Jo ten tos banunke. Utaina banashk am. Mata kerish kemal rupel. Mata kwa e mata galechi chapil. Da bekman klish hulel. Kwa kli iak da kwao. Uti chirish an. Matikla kujik. Banunke na balpaili ángel. Inkana runa kakakpisha kwao chakot. Yo katro ibn kilta anuma plikutan li shaman li po li chia uf akta aga ushlanak jisepta okchi uchi ning kui maaka yo kachuan ukilaran kui inga yo kachi okeng maaka ahi karuta kui ibn iho akyo kochi hultikan kilna bali etali li inga cha ashta wal li kini kahela kochta kiemo kona ruta ta kui ibn i nak ulong li lok lahtumin kui inga sho kahela mokona ruta nak kwangli uchining kuinga sho au kuinga sho in kuinga sho panok kuinga sho eli shemali topla kuin kuinga sho sabesi kuinga sho ke kahunal re kuinga sho kopsili tumin de shafelangil dustu retalil chishunil li na panoman li tento kwanza kapen ho akholuminel reli hugo chi kooperativo arin mo konaruta takayok pahunak Mugotaruk ta tapakye Kanako na kwe Tibanu hain Naru Abandikin halan chikik angel Nikyoko chishke wala napkwan Takyak mare Shkake shkaw Ut takakana Kung jabak sa lipimaran Chanchal dakwi Yoko shkyok pangkil Shkalengkil malakli rakinkil Ruli akwimkan Amo ko naru ta Liak Kuing tento tishpats akwe nakta kwa e nakta jamtisiru awan mare kwang angel li inka kwal angel ru naru takana akyak mare kuwa bil shni kinkili saich olehe li napehe li chukwa behe li kokal mare li kuhokchi nalepjik li naman mazo li kooperatia Angel ru chokre na kwankli sa icholehre na kwankli kunahil Dana kakep isholi komon Aman kwi laat ta kere tal karutish kere la komonil karutish kere la kooperativa Maresa shna akak kwi kwank Kakwi karut katawara na ksak pachol siya pakunilo Aman humpata kwi marekong kutan, marekwi kutan Marekong shaman inga na kanaw Aman Kila akta kaushla taike Timanuli ka khilha inre sa ijo lehu tingkana li Shwanu kili aking Ngata kalokush Ema li chosh ngata ka keli Pandi khaliru Li liol na keman kre li Naka khila mangaran sa freko vera Saran khalan shike balhan Aran chokat rakhbalat Chok ankil khun Tasalik angel Limo konaruta ta kanap shishbeh Limo konaruta Ta hoy benim. Kayejo lis. Pampalulia kwim mare nakyochi atsumak nakyochi kwankli ru. Muko na ruta. Kayejo reschinankili. Se reschinankili kapeli kyokchi chanchi kujureli. Pona na chokchak. Kuitat ay bayak akna kanau garut kulmang.